Ukamapan, ukamapan, kantatin ka ma sa kuchisinyapan. Kaukinteja ma mara pokeri utiuka, na? Saya ma hacharunta mara pokeri. Naka hiskat hacharo, hachat hiskaro. Arunta tapta, halalta tapta, sumauru kipanaya. Mayampisam taya nyane, hachatata, hanit urumahi, hachamama, hanit urumahi. Takaniwa takaniwa arunt atapta kanyika maha apu kisaha ampar pokpin bendisyon sapa mainirolot.